sasa mwana ngilalele ngilalele awuzocwala ngesasa mwana ngilalele asibangene uzocwala ngesasa mwana ngilalele ngilalele awuzocwala ngesasa mwana